Ulakli ko na lang at nakatikip si Magkira at tinik ko adios. Nakataw sa lishu kawa Ezekiel, li Profeta Ezekiel, kwa siya klaku ko abskakal, kwa siya kishkakal na siya chiko kayo. Kwa kayo na siya likakwa, wile siya tiye mo ko usta na siya panu likakwa, abi umaka si Israel, main ka us ni panu, main ka tabi laes ni ka us siya kish panu kil. Nakliktik siya na siya kanap siya panu kil itikilang na siya tikip makop. Kuitakam Alimak sepan takam kui. Amanan kui lima kan nasek tanah lere semaru cil banuem na ok sepanung kili us litikila relik cijan na tishkol lishuam. Kui naskere tal lika us panu nasek tanah relik cijan na tishkol lishuam utingka takam. Ratin li Dios. Kung ko spitin to bichang mi hunak rikin le kachina bich bichang ko sa komonil kwa spitin.

santil Dios likwangkat sali santil Tiyosa. Lokonimbil santo brisimbil na santil kapakwa. Pantiyosa kakwe lakwa tin akwa. Shkwembel akwa pantiyos lintyuam. Toxteon liku nagsakel. Toxbe likwak. Shabin linsik. Toxin koshlak. Pantiyosa kakwe akwa. Kung keple kami guli kaloy si kam nakil sa li red social si osolis tiyana. Aman na into siya to nilikwe ako. Usta rachi sa aman na siya to. Mantiyo siya at kawa Jesus. Hukang utnak tiyoko si atinak chiris lalok laksantil atin. Tiyoko si atinak chiris liparkuan nakakwak si Valeria latin amin. Okay, halep la ko na la kahol to tukip siya pinggan ako. Santo presimbil la santil kapako. Kung kip tana sinarabi kong siya mano tana ko siya kamchik marak kami na kapchik umarak toke siya kami na ko. Kawa Jesus. Chikulak na siya kagwi kanya. Marisa siyot siyol siya shkal siya kaus. Mantyo siya. O kanak nins ama siya ko kawa Jesus. Tepayep la ko lalat ako. Matiyo siya kuya kuya siya amling kong kaplan. Tok siya ilok, siya ping, siya beg, siya koshnak, siya seeg, siya sawakisot. Matiyo siya kuya kuya. Nim pantiyo sili siya amling kong kaplan. O ka na kuili radio, matiyo siya kuya kuya. Harup ni na kong kakilag, harup ni na kaya kulumin de. Tok siya chukip, tok ni kaya beg, ni kaya ping. Tok ni kay Koshlak, Matyosha. Matyosha. Riking utain na kay Kaislokan la santil ka ba? Riking utain na Koshlokin na kanima rula ka ba? Matyosha ko yung lakwatin. Shorati na. Mukula at tatakwa ang kausyokat. Laoban ang kausyoko. Tiyokos ni Mangkilkip.

Carmel Lapak. Nacana bolan si Evangelis Kape. Ot kanair ma chok tok kyo chihilang. Ak kyo chilang makina haro. Ak si aku, ak si makero kumanish. Alan zalis for sa kuna kyo chyo chikabingil kana reyes botok. Kana Manuel Abol, ikong kabal, kal chamam, aran sa kalsali. Chanaip, manjalaran ako ito, ako ikabingkil. Awa Alfredo Bagsa, karpinteria, lesfuerzo. Tasada, chol, rabingkil, chan sa kalsakal. Ay, Estéreo Gerardi, ani nakulak sa lehong kabal, chero chimbeningkil. Señor de Chishim Chen Maderas Chapina, Chogreblak Taktik, Guayena Cheque Chen.

kudang siya lumihi siya. Sakal na akli kawa papaliong 14. Lakakuy sa kachiru laling kili tiramid Francia. Abanan ki chiruli kudan anak kuan. Kuntikat sa kanak. Kuchakchi. Kuk-ig sa lish tiramid.

Nakakaib sa ischol, ebli yo kechi iloke sa li Facebook, o kuli yo kechi ebin ke sa li puktesi balain, e nakakaib sa ischol Freddy Pop, nashtiera na kwang San Cristóbal Vera Paz, e nashtiera kuina nashtakla kuli sa ischol hel Freddy Kaal. Oka na kui Nicolás Asig, no Nicolás Asig na shker kui chak de tsiba karin sa de ka Facebook, pa kui na shker kui sa cholehil a anda kuan karan esquint la ot na shlakla kui sa de blish chole li tishun kabal aran lankin al tabara pas antiosh tiqil bal antiosh tiqabinkil ne kebanu sali khona lain.